0: Izao ang Kristi.
1: Zakanin Kristi e.
2: Sakur kehan Kristi.
0: Ako ni Fan Kristi.
3: Ang Kristi kwa Rosa e.
0: Ihopas, sana ang Kristi. Ang Kristi.